0: Tusarok pi tamau na CBC kut Sunday request show kut tusang naro maluti. Titakaw si kut titakaroon na kut si Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way. Ikaluit nunavut X0A2H0. Ikiakivik kut uvan no titakaroon na kut tobyotak@cbc.ca. Facebook kut Sunday request show nani lugu ilaw yung manarardo si teko na titirarun ng miyo si teok. Sukayuk kut fax 867-979-6147. Okaraw tikut ni pileorun nakto si teok unga si tumi akikangitlo ni 1-888-896-3135 tamang nga ikarong ni
1: 979-6101. Hi, Jutni, isu tayo mo, ikani, okay mo, siyama yaka, Bon Jovi, wanted, dead or alive.

Kuyan namik tusang nakatigi yun nasa kasingat tusang naktaw yung maguruyak tunit ikiakibig kulo o kara yun iglo. Kanuing ito'y nagugutap pinaswa ko siyukan nilak tumit o tilakibugut. Kakugutap